0: from Lagos, this is
1: Jordan.
2: 105.5 FM. This is Jordan 105.5.
3: Station with the voice for entrepreneurs.
4: Romati Jade Ashentele ni Soro.
5: The go at www.
6: Friday one in Morukwe Watamara lo si pateo gwi bile. Aba me aro keke wanu alako ni jeki bio wanu le watamare. Ati fuwa ni oruka to jugbe boruka la. E ni oruka jesu ni ki gwebe kuko ma wole. Ate yidi mbeni salela, ate yidi mbeni ofurufu. Ki gwebe anko ma jewa wipe. Jesu ni oluwa. Bokbwa ni to mariri ti to bi olodi murakpari wo. Go.
7: Go.
6: Aba mi to popo duriyan ni eti oku lo lorun mi nise aso fa ke ye manu baba labi yamo ni munje iwa to ma re ebi oni ba yin firanu leyen o ma dele leri ti balu to bo a ma gogo sere olufe mo sore tinu wa dele leri tomo bobo to ni akoko ra koro ani wa dide ti se tele loro ile aye oni kaju se ra re lese tomo tobo o ya gbiyanju die si oro wa to mo re ma pada ja sope o je o su o eri loji ma ja si o ma si ye meje ogbo mo re ma fo oni gbogbo aye enu araye le bo won ni nu da duro ani ti o dani loko wo ko le pe ni larugun wa jere ise to se yi o aye oni fi pa kan leke han lori awon omo re o aye oni ti ogbogbo tomo ma wariwo jajo re mi wa sori re tomo a ki kaju tu olorun ajo ma meke labe suru ni tomo o olufe ma kuro lori ila to wa ye o si ma re ni tomo agbara olowo ni lewo ni le ni oni gba ni o ma tesi waju se Agbarade ilekuta ye ti lojojo se o ya agbara Olorun o ya ko si o ayo ni fi banuje omo ko ni suru atu yin sile lowo ikoro tomo anu Oluwa yo fa unu aye gbogbo wa bawo Oluwa lenu baba labi yamo o ni se da duro tomo agbarade ni duro ko ni gberi mo nu le yin o agbara kaka dopin agbara iya dopin agbara agbana dopin ase ti dopin ileku ayo to gu aye titi o ya orun si loni o ileku daye balaji o ya olorun si lojiji jacob pade angel o si deni oke o ya iwo na pade olore re leni eri to wuwo o ya gba tomo emi ti ki je kadu agba inajo emi ma je won mo inajo o tu ko ju ota koro to wa serere loju won eni kokoro nje ni mu to yin mu si wa tomo re o ji ma riran ayo re wo o ni se mu o ni ri dere mo o ni ge ka je o ni wo pa ba sale ina Oluwa tu yin sile tomo ayo se dagbele si agbara o ya gbagbara gbagbara ogun ajoguba o ya inajo leni o leni no mo ra wolule o ni pada ri won mo olorun ibere on gbogbo yo bere on tutu nu aye wa tomo re olorun ope on gbogbo yo fi ope si ilayi lo lori omo re o olorun alabo yo fa bobo yi tomo ore ojiji ma gbe yin debi olagbe yin debi olo ye gba tomo agbelebu ma dijo lori awon omo re ogun riri ogun eri o ni ri mo lori omo re o ojo yo o yo pelu ogo re ogun omo re ma tan fun araye ri o ye gba oro eri tomo o olorun wo nabot ira titi ogun fi bori re tori pe ko le soro orun si olenu leni o olorun wo ebeli lojo titi ogun fi bori re ogun oni bori re o adani waye ti dawo lawun ara tun ni aye ko ni pada tu omo re da o omo Olorun re oni sagbede le olodi oni rogun alalobo oni fomo re naja le o oni fomo taja orogodo aye oni lu ni le enikeni wa o omo re ma mile omo re dade owo leni o dade iran lowo o dade aseyori aforuko tutu pe idile yin leni aba mi awari fu yo faye gba tomo imotade fo lori omo re leni o oya imotada san alagbala yanu yo ya lenu tomo aye ni yo pada fomo re o won ni towo le boro mo re ise mo re oni daru ko so n tojo alafia lo alafia lo yo ba yin da lenu leyi o Jeremiah 33 verse 3 orun ma gbe call di leyi o oba n giji olodun mo re yo so mo re dolu omo omo re oni deni ti an wa kiri o oni mope omo re ko so lojo ojo si pe woso de mi ko le da bi oni so lojo ire omo re ori olori oni gba se re se are wa oni sa se danu lori omo asini mu aye ko ni mu omo re pa mo ore omo re pataki ko ni so omo re si ba sibo idajo gari ya lori omo re olu abaje o ale pa mi omo re yo se re se ra re ikani ya ko ni ko omo re laya je abe ti satani ko ni dore omo re o ani bo jesu lowo to tun fenu ko satani loruko jesu ko ni mona le wa o o ni fomo re ndejo go emi omo re magun loruko jesu ko de ni bo o to ma ndu obi lori omo loruko je ko ni sele si o afowo so ya se bi ko ni o le mo epe to nja idile yo ya jade lojiji asasi aransi o ni ran omo re o won omo re ko ni kale ti olore o ni ko sowo o ni ko sese tomo tomo o gbogbo eye mo baba labi omo lori afefe oluwa ni ki so fe pe relax oro re ma da yo lori awon omo re alachiri omo re ko ni tu lachiri ile alayo yi ko ni pada dile ikoro 119 verse 96 omo re ma gboju ota re lo o ni rogun yeye ojo ale orun omo re o ni wo lojiji o ni danbu lori omo o ni sofo omo asaye 17 ile yo ni dile aoro igiwo ewedi irawe omo re o ni subulu le lojiji debuti esu ko ni si otomo tomo o omo to ji seji yale lori loruko je wa pada joro re o no wa bi soke wa ni simi okan re abale iyanu asele ide kuro bi to wa ko gbe ese re soke ko sami yi ni meta warawara gbogbo aisan ti nbe lara re o ye jade gbogbo eyin olojo e fowo si kun yin loruko je o ye lo bi mo ilayo ah olorun awon ti bi wara wara o ye eyin na lo bi ti yin wara wara gbogbo abi ya ma ti gba mi ni agbaye e ba won ni bi si sami e lo loyun ayo iyanu ma sele gbogbo eyin yu ko pa si yen be se lo layo e pada layo e fi sise re o gbogbo mo to ko ise yi loruko je ona ma la fun yin o e si aseyori o soro bi nasiri olodumare bo fowo gba ori mi mu ori yin ma dori apesi ibi ori de ba yin adara fun yin okan yin abale inu yin adu o iya re a jeun re o iwo na wa gbadun iya re wa gbadun baba re adara fun yin adara fun yin adara fun yin onala onala onala jesu oluwa engineer iwo ni second
0: because I'm a single parent our opportunity pe o fe travel ngba to sha di aro yi mo sha fi gbagbo mura mo so fun mo mi pe wo taking tete ma lo si church be mi lori pe mo tun fe lo fi gbagbo fi adura back kin ni eleyin pe ko le jora won in fact o could be 5 minutes kin lowo moto bi call en to n ba wa se process kin ni e se pe mi e pe kin ma dupe pe ti bossi in fact
7: mo ko lo ma
0: america
7: ododa leku abroad yen o si o
6: mi o para bale ko gbo eto ni ojo sunday awon kan ro wu pe boya bo li ti gbagbe nipa big door ti won ni ka ko ebi adura siwa so ori ojo sunday onna ni kin gba gbogbo e lowo gbogbo eniyan nitori an ko lo ori oke iwo to ti ko ebi adura ara tete ya ko bayi o so wari pepe to wa ni church le ojo sunday oni gbogbo eniyan yo joko ti ta ma bere kan ta fe funra wa ati fun omo wa bo je visa ni ma miss ojo sunday on dari kan gberu omo ma miss ojo sunday bako kan se ngbe oni kan ju ele ma miss ojo sunday omo re kawe ko ri je ma miss ojo sunday o tin ko ile kan lati bi ogun odun bayi ma miss ojo sunday ta ba pa won tenant o ndaun ma miss ojo sunday se wari eyin te tin wo omo ti pe ti pe a fe didi gbe omo ni owo olorun ni waju pepe ni ojo sunday ko date ojo sunday le nitori wo ma ran ti pe ni odi 12 ni ipin re yi pada emi woli re ni mo ni ko ko le iwo to ba ti ko ebi adura ko wa ni ojo sunday bole ni dale mo to wa ni sego atalogun say so fun olokada ko gbe lo si church awon mo pakeye cac ago mefa ni gbogbo eniyan ti debe wa jeun omo o gbogbo eniyan ma da ore anu lori awon omo lati fi gbe eto radio program yi laruge ko wa si ye to le fi ranse o ibaje 2000 baje 1000 baje 500 naira iwo sa je ki owo re wa ninu eto ti toni o ye gbogbo bi omo nile tewo o omo to ti tori re da ore yi wa jere re o isoji ta fe se wonu birthday baba labi amo august 2 ni o ti de tan a je ki gbogbo eniyan o so funra won igororo kankan po ojo majemu yi na ni ki pin fun gbogbo eniyan olorun baba labi amo o aye lo wa
8: hello hello prophet 090 60 57 1110 fún ìtẹ̀síwájú ètò yìí ẹ lè fi ọrẹ sínú account details yìí 30 34 34 77 14 lẹ́ẹ̀kan sí 30 34 34 77 14 Fakeye Emmanuel ló máa gbé jáde First Bank.
6: Abiyamọ a ò ní máa bọ́jẹ mọ́.
9: From Lagos, this is
1: Jordan. 105 FM.
2: This is Jordan 105.5.
3: Station with the voice for entrepreneurs.

ojo olagbemi JB anu ni moriba lari ago merin koja iseju merin ni logun sa ago merin abo idaji o ninu adua owuro kutukutu ta o jo ma gba lori ikoni yi Jordan FM 105.5 o ma jiri owo wa jiri

0: 4:30 a.m. every day. Ayo, ni temi tielo jojuma. Ame.
1: O go ni fu alaro loke. Fun gbogbo kan ti olugbo ti won gbo mi kaakiri gbogbo orilede agba laaye ma dupe lowo baba mi dupe lowo oni majemu oba to ji esi mole alai oba ti o je ko ti doku alaro to pa e mo gege bi aye oju ibi ta won kan gba koja lawon kan gba pe soja dupe ibi ti won gba koja lawon kan gba be soja ma dupe lowo baba mi to fu e lanfani atori ofe lati ri Friday keji ninu osu keje 2026 ni gbogbo le to gbogbo me patapata bo sibi ti pepe re wa ki lo se nibe leni ta pe loju agbara ma bere si ni fosoke ni ye gba tori pe o ni afani atori ofa lati fosoke lati dupe lowo oni majem lati dupe lowo baba mi baba re bo ti ndupe to yin awon kan fe ri akoko yi ti won ori awon kan fe ri gbogbo iyanju ni won gba won o ma ri iwo tun ti ri ojo kewa ninu osu keje 2026 ni gbogbo le to gbe gbe patapata ja to bo sibi pepe ya jo ma haleluya nla mewa ati ogun mewa bo tin keye ma pe bi pa po julo sinu eto bo tin pe won emi na ni woli yin te ti mo Olarin waju olagbemi JP anu ni mo gba kini ba mi arugbo ojo ni ka jo sono ni toro ya mi die nu akoko re di ajo rin aju emi ka gbo n to ni majemu ni gboko to tete si mi na ni ti owuro o ye Genesis 32 verse 24 ki lo sele nbe
2: o si ku Jacob nikan
1: o ku Jacob nikan
2: okuru kan si ba jaja kadi
1: okuru kan ba jaja kadi
2: tito fi di afemoju
1: titi to fi di afemoju
2: nigba ti o ri pe
1: o ri pe
2: ohun ko le da
1: ohun ko le da
2: o fowo kan iwo egungun itan re
1: o fowo kan iwo egungun itan re
2: iwo egungun itan Jacob si ye ni ereke
1: iwo egungun yo Jacob se ki o ye ni ereke
2: bi o tin ba jaja kadi
1: bo tin ba mommy oru eni ma je ba ogun aye eja ijakaji kini mo pe oru eni je ba ogun aye ire eja ijakaji bi Jacob ti n ba gari na ja wonu ija ton do nja ijakaji yes
2: o si wi pe
1: o wi pe
2: je ki emi ki o lo
1: je ki lo
2: nitori ti oju mo tan
1: oju mo ti mo tan
2: o si wi pe
1: o wi pe
2: emi ki o je ki wo ki o lo
1: mi o ni je ko lo
2: bi ko se pe
1: bi ko se pe
2: ba sure fun mi
1: wo bi Jacob o pa fangeri ile ariwo to n pa ni pe o mo ni je ko lo afi to ba sure fun oya
2: o si bi pe
1: o bi pe
2: oruko re
1: oruko re
2: o si dahun pe
1: o dahun pe
2: Jacob
1: Jacob
2: o si wi fun pe
1: o si wi fun pe
2: a ki yo poruko re ni Jacob
1: mo a ki yo poruko re ni Jacob mo
2: bi ko se Israel
1: bi ko se Israel
2: nitori pe
1: tori pe
2: iwo ti bo Olorun ati eniyan
1: ja o ba Olorun ati eniyan ja
2: iwo si bori
1: iwo si bori ma gbagbe o ba Olorun ati eniyan ja o si bori iwo na gbodo gbiyanju pe o bogun aye re wo yaja ko de pori loru e o ba Olorun ati angeli da o de se kini omo okunrin e Jacob pori ibi ta o pari e se ni e ki lo wa fi pari e nitori igbala emi awon kan to nsofo danu nje wo na ni Jesu bo bayi ni ma faye re fun bo ti wa bi fun o ya ja sare lo Proverbs 14 verse 34.
2: Ododo ni gbe orilede leke.
1: Ododo lo ngbe orilede leke.
2: Sugbon. Ese ni egan orilede.
1: Ese ni egan orilede. Nibi ta de won na wo bi ko ese sile. Ese ni egan orilede. Nibi ta de ja lo gbadua. Mo be loruko Olorun. Ya jo lo ka jo gbadua kogun yen wole. Ki wo na le pelu awon ti o fi ayo gbigba ope na ni ti haro oya ni kia kia nibi ta de je lo gbadua wa ma ki gbe lohun rara ariwo ni won na ma pa oluwa gba pada aso ogun anu taye gba lorun mi ba n fi anu ba n fi to joju agbara da pada adua
2: ni o
1: ma
2: po
1: ta le garubia Ridadadadadada ma prokoto tataya rigadadada ma zukata le brodos Jesu oluwa amen ebe ta de gbomi la toro oruko Jesu
2: amen
1: owo ina wonu omi
2: amen
1: ashe ina joko sinu omi
2: amen
1: owo ina wonu ororo yen
2: amen
1: yo si dara fun e o de fa yo dupe Jesu oluwa amen ebe ta de gbogbo eyin ololufe nile lo ko to gbo mi ba nkan sam sinu e isegun ma de wa de re rin wa tu wa pada yin oba oke lori ogun to se ba mi ka sam tu sinu e bo tin ka sam tu si ka 109 si bo tin ka sam 109 si yen to ka 35 si ibe logun yen se lo wole patapata to ni gbo nipa Jesu alagbabi wa amen gbogbo okan jajo ko engineer gba lo ni agbara oruko yin bi te ti wa kini Jesu
3: mu dupe lowo Olorun Aregbesola Adejoke
1: lo ko mi Aregbesola Adekini
3: Adejoke
1: Adejoke
3: kini
1: Jesu se fun
3: wa lati ilu Eko mi ni Ikola
1: Ikola kini Jesu
3: Olorun se un gan ni jo Saturday mi ati mummy mi mo wa ninu pains gan Saturday yen a wa si bi bayi mi ti ele joko rara mo wa ninu serious pains to je pe mo ni lati lie down gba ti mo mi se prayer fun wan bi mo sha n pray pelu pains yen bo mo dupe lowo Olorun alaye pe bi baba se n gbadura le kan to so wi pe gbogbo ofa to wa ni bi eyin wa ta le se bi wa se ka se mo n gbadura bi I'm feeling pains bo mo dupe pe lati gba ti baba ti ni ka nowo soke to fa na itin si ti mo ti gbele mi o feel anything mo bi pains e ba mi yan Olorun gbogbo
1: egbe Aregbesola Adejoke lati kola e wo se ti ba oba oke se fun ha oni pelu irora lo fi wonu ipade o wa ni ojo west ojo anu won ori mi tu wa pada wa leni ibe lo ti ri
4: Dort Jordan 105 FM
5: your favorite tunes are just a click away
6: you feel it
5: yours. Good morning, Lagos. Welcome to the Jordan Breakfast Show. And today...
7: Hey, everybody, this is The Sweet, and it's about to get all funky today. Great music and fantastic teams in making you the best entrepreneur you can possibly be.
8: Yes, so my people, this is not Jordan Drive, and I've been listening to, so we'll get better information. I won't give you no move, I need you, but if you don't say one move, move your radio.
5: Hello, Lagos. Welcome to the Jordan Night Show. And today we'll be discussing...
9: The voices you need at work all day, every day, till payday are here.
10: On Jordan 105.5 FM. Innovation.
11: Radio has never been this excited. This is Jordan.
1: Number 5, Victor Ola Yavenu. Today, Benoni, you see that I put you in here. Yes, I like baby, you are amen. Back on night, but they come out, why
12: If you want make a ginger, give me key, kokoro.
13: I don't lie when I say I.
1: But we second Friday here. If I take out tomorrow.
14: Your
1: mini
14: no
1: tricky.
14: Problem in
1: the beginning. You get tired and go. You need to find where you want it for. Some go do the attention
15: and you see. Hey, cooker, Emma. Good music and vibes.
16: Awesome dog.
1: Every be ya no logbo. Omo to tun lo si fo.
15: Day
1: all
15: day.
1: Iwo na ma mo pe Olorun be lai. Woli ka mete o je fojuroju. Obi yo si dara fun.
7: Everybody, this is The Sweet and it's about to get all funky today. Great music and fantastic teams.
1: Suluwa amen. Gbogbo eyin te o le se ke ma re to yi lowo. E lo galaye. Be ti ran wa lowo. Iwo na wo bi gbogbo ojo to ba lo. O ti je paso lowo omo. O ni tun jiya lowo omo yo si dara fun. Jesu Oluwa amen. Irugun la fe se laaro. Magbagbe irugbin yen ore Solomon 2000 awon kan san tomo won to san ti ara won pelu irugbin yen ni odo gege bi penija yala ni sabi ni ojo la irugbin keji ni gbogbo eyin te le furugbo ore wa irugbin abiamo wa ni mo ti jiya lori omo mommy o jiya lori omo ko je ko to pada

ogun to logun mo nki teleso teleso mo nki loruko Jesu eni to ni emi mi ati emi ti e loni ojo kewa aye gbagbo pe wa ki wa lasan be se ndide bo e ma ki gbe pe baba se weekend fun mi emi awon woli se weekend fun mi gbogbo eyan omo Olorun a si tun wa ninu popo sisin ti convention awon obirin a wa ninu popo sisin ti birthday yawo mi tinu didun atayo ni mo fi pe yin wa si bi pepe pe e ma bo ni bi pepe oni lojo kewa enikan ni ta lo ndun yin pastor Dekunle Epaphras woli yin ni o ti ijo Comfort Life Mission International ijo ti baba mi gbe kale ka si opposite Wema Bank by system ojo Sunday ni oje climax ah inu mi se ndadun kin to pe eni ti o lead wa lori kin to pe yawo mi si waju ko to ma ba wa phone soke engineer e ma mu mic ile gbogbo eyin baba baba e dobale gbogbo eyin mama mama e kunle e ja dupe lowo baba mi baba re eni to ji o si imole alaye olohun ti o je won fe lomi se o ah e ti po ninu egbe ajiwo so mommy e kunle daddy e dobale ya omo lojo bi a si tun wa nu e oya gbohun soke oya.

gbogbo eyan omo Olorun o se so fun pe baba mo dupe iwo ni alatileyin mi oba ti oje ki nwo oba ti oje ka awon omo mi owo gbogbo eyan omo Olorun ni idaji yi emi Olorun fi si mi ninu o ni ki ngbadua fun yin bo ki n to gbadua so fun pe Jesu mo dupe loni ojo jimo jimo elekeji la mu bi awada biere oluwa mo dupe fun atileyin mi mo dupe fun ife nla to fi da mi si oye wa rawo si eni baba o se titi lai lope mi lodo re ogo ni fun o Jesu gbogbo eyan omo Olorun e wa dide nle daddy e dide mommy e dide e ka ese osu keje la wa e ka ese meje si waju bo se ka ese meje yen wa so pe baba sanu fun mi kile o to su loni emi oluwaju di mimo fun mi pe eyin kan gba iyanu ko to dale oni lojo kewa e wa ki si wa lasan mi o ni iwasu pupo laaro yi emi oluwa ni ka jo gbadua ni we want to pray together bi oluwa se nbe ti emi enbe laye nibi to duo si yen wa yawo yen mo duo ninu ase ati maje mo emi mimo pe ki oni si ayoko je fun o ko to dale and nigba ti o ba fi di ago meje koja iseju mewa letter ayo to nreti yo kan olojiji and gbogbo eyan omo Olorun te ji o ni eni to ba ji ni kutukutu to wa mi yo ri mi o ti ji wo Olorun wa o nji gbo to Oluwa a ji gbo to Oluwa ki jogun ofo gbogbo eyin te ngbo mi loni idunu yo subulu ayo mo gbo ni o Oluwa ni owo kan o jade at least bi nti e rawon eyan mo ri awon eniyan 750 ti owo jade fun loni Friday enikan ni bo le se mo iwo gbo mo feel ayo lati inu wa awon ti mo nso yi mo ra nibi to ba duro si idunu fe subulu ayo fun ni asiko ta wa e mo ja foro le soro ma si sare appear lori Facebook emi Oluwa ni ki n wa nbe laaro yi o si nidi anointing o yin ko meji mo fun yin e koko bi anointing o ipade mi lori Facebook fe so to ba ti di ago mefa bo ni isin 6:30 6:730 e ri mi ti ma happy and live ni ojo Sunday gbogbo eyan omo Olorun ojo yen ni oje climax ipade awon obirin jade loni women day out lagbara Olorun gbati o ba fi debi owo 11 won ti pe sibasiba iyen nikan ko gbogbo eyin mo ti won fun ni iwe te ti dagba lati 65

0: lo soke won fun yin niwe kan mama ka pe won fun niwe to ba di ojo mi won pada fun yin ti yin ku bi e meji se meta lodun yi mo wule border ti won ba fun niwe won ni jo wole bo ba ti di ago mesan ni ojo saturday eja ti pe sibasiba si wema lati iworode wo moto gbagi ele ve so kale ni wema e bere church olorun ojiji ni bi garage ni ojo sunday ni pade ta tin se bo lati ojo sunday le ni o pari enikan bi bawo combined service lase gbogbo bi ti church wa wa emi oluwa ni ka pe sibasiba ni wema o ni de o jesus ti la ba ti pe but awon atunse to nlo lowo nbe lo ja pinu pe ni wema lati duo so gbogbo eyin te ngbo mi wema lati pade and isiyen yo bere ni ago mejo gba ti o ba fi di bi owo ago mejila convention ni climax ipade ni ipade weje we mu ni ipade idunnu ni ipade ayo ipade igbega ni so ni gbogbo bi te ba ti n bo mi ka kakiri agbalaye be my guest on Sunday any gan ni se bi women convention won se no sa o awon obe ni won kan gbowo le ipade gbogbo ni bi ogo se nje ti olohun so to ba ti di ojo Sunday ago mejo ta ba ti bere gba ti o ba fi gbogbo eyin te ba n bo ni ojo Saturday lati wa sun ni church aye o wa fun yin lati sun be titi di ojo Sunday immediately ta ba ti setan a wo nu nkan mi e gbe owo yen lori bayi to ba se wi pe ori bayi ni eja mo fi la Abuja mo so pelu ase gbogbo eni to gbo mi loni alaja owo ko jade fun o enikan ni ki lo de ten tenu mo wo nti mo gbo leti mi ni oluwa lohun fun awon 750 and e ma gbo nti baba adeboye so ti an ba da ko 750 o le je 7500 o le je 750000 o le je 7.5 people so o si iwo to ba le gba ni bi gbagbo e ba se gbe oni loni ojo friday ojo jimo loyin owo eyo jade wa ah e je gbadua meji si meta fun awon eyan je ajo gbadua yi
1: wa ki gbe bi ara eyin majemu te sogun ile mi mu egugu wi bayi eyin majemu te gbe ogun ile wa ro te mu ki nkan o le fun mi eni loruko Jesus eya e so da du abe bayi ka paradash gbogbo eyin majemu te sogun ile wa te gbero oluwa eya dada gado me do shaba halash me ku abi de shempodi abadash jesu oluwa wa fi agbara nu ese ami jesu oluwa wa mo lo bo tan kandu e no siwaju wake eyin egun inu eje to lu ayan mo mi mole eyin egun inu eje to lu mi mole e gba oluwa e jade lara mi eje jesu si jade lara mi eje wa won to le soro ya yes gbogbo eyin egun inu eje to nlo ayan mo mi mole e gba oluwa eya e jade ran parada ya dali abadash jesu oluwa wa jake jado gbogbo bi te ba ti n gbo mi e je ki awon 3600 o si ami si adua yi leyin adua yi wa jana na na kan du yen siwaju wa ke ohun ti won ba osu pa to run so ah mo se be le soro laaro yi lori oro mi mami eje josh oya sorrow, a sorrow, a sorrow, a sorrow. Yes, like the body of a dash. Yes, let me have the body of a shah. Osupa so lori oro mi loruko baba to ma ti temi mimo e paje Jesus oluwa wa gbogbo nti won ba orun ati osupa so lori oro re jo finu e se ami laaro yi o baje loruko Jesu o baje
0: nice gbogbo eyan omo Olorun bi mo se ngbadua fun o gbogbo majemu okunkun baje wa fowo saya koni bi ota fe bi ota ko eto mi a jade ipinu Olorun fun aye mi yo wa si imuse in the name of Jesus Christ e wa won ti mo fe so gbogbo bi te ba ti ni anfani lati gbo mi ka ka kiri agbala aye gbogbo eyan omo Olorun to ba ti di ojo Sunday convention wo wa si mu idanu duro lagbare ni to laye atorun eja wo nti Jesu oni se yanu yo se eja wo nti oni majemu anu yo danwo ninu ipin irawo emi ati e eje npe awon eyan wole leyo kokan ma pe won ni si sentele bi emi mimo se be won wo
2: aro ba mi emi omo yin lati UK oruko mi je Aisha Damlare so mo ngbe ni Wales. So, mo tin tele pe yin lati gba ti mo wa ni 200 level ni gba mo wa Nigeria ni lati ti gba mo mo tele pe yin mo ma ngbo like mo ma ngbo adura yin laaro laaro so mo de ma so nko kekere ti ba ti ni bayi mo ma so ida mewa mi mo de ma so ore ma je mu mi gba ti mo ti wa ni Nigeria. So, o sele bayi ni last year gba den gba draft ni December eni pe eni ka kon kokon ta need ni January pe ko lohun se fun wa ko to di December ko lohun se fun wa ni January mo ko pe mo ni se mo ni di se so nigba ti mo ti pari school to mo wa se master nigba mo ti pari school mo ni di se like mo
3: making you the best entrepreneur
2: she ni under agency kan ni o ma ma gbo akakiri o ma gbo lo si care o ma gbo akakiri so mo sha mo ni di se sha mo de ko pe ko to di time won take ni se so a jo mo wa tin so master ni o npa owo ida mewa mi ja to afọ ngo ko yo nkan fun mi lowo ni UK ma lo ida mewa mi ko nbe ato o majemu ye lori mo master go majemu mi so all the time yen sha mo sha ko kini yen ma to had January iru to wa ngbe mo lo ni class ki e lati agency yen mo sha no sibe so won ni pa won fe gba mi like ore la ni o so mo sha won ni ki apply mo sha apply sha ngba ti mo apply o wa ni ikan ti mo position ti mo apply fun won mo apply fun but position won fun yan ni serious nbe so won ma ni kan to ma fun yan serious but mi o apply fun won tori won ni pe qualification mi o se kini lori e so mo apply fun ji won fun mi sha fe wole tori ibe yen council ni so o de ma wa o kiyan se another council so mo sha apply fun ise yin sha bo ma lo se je sin be so na mo sha apply fun se ni January ni o ma mo sha apply fun ise yin mo sha jo interview mi mo se interview mi na mo ni o ma gba mi tori awon ti mo ba sise nbe yen agency on like mi go like mo ma gba do ko no gbe si kiri ti ba lo ba ke lo ni fe mi then angel o de fun ni apafa ko wa leyin mi mo sha apply fun ise yen so mo wa se interview manager ati deputy lo se interview fun mi awon yibo so mo ma do se interview mi se bi mo se pari interview bi bayi bi ti mo ha joko so a wo pe ki n gbo respond latodo won baba wa ba mi ma je wa ba mi pe abi se ma se ikan to ni pe mo wa qualify fun like ito position to ju yi ti mo apply fun lo baba mi bi mo se ri ni o mo wa apply like baba fun mi ni ise yen ti mo apply fun gogo won fun mi to ju position ti mo apply fun won fun mi o le ma fun mi o si yen sin be mo ba gba o sa se gbugbu e like inu mi dun gan but so se to but mo fe share testimony inu mi sa dun gan sa pe mo se be mo o sa fi gbuse gbugbu e fun mi won fun mi ni uniform mo be lo da council ni January yen na mo be bayi mo so fun ara mi pe ti ba ti gba wo mi bayi ni council bayi ma se nkan kon ni church so mo sha gba wo mi ni March April yi ma so mo gba wo mi ni April mo sha se nkan ni church mo ni so fun mo yin mi pe ko ba mi like tori mo wa ni egbe awon to ma tun nkan se ni church so mo so fun mi pe ko ba mi se fan ni church mo sha o ha ba mi se sha ni gba ba mi se pa to di mi yi to fe san wo mi lo ba san extra fun mi like e mo ka tin gbadura pe ki angeli wa ko ba so angel ni owo ti ban bayi o sa so extra like times two owo ton so fun mi ni last year won tun so extra fun mi tori ero ba mi to mo lo ba manager ko ko ba baba ni mo ri lowo osun mi o sa so extra fun mo pe oni sa woni emi mo ni to mo tin sise bayo but mo ti gba owo osun like also extra fun mi but inu mi dun nigba to si ya na ama na ibi ti mo tun ni awon tax na send me ti sin pe awon je mi lowo almost like 1 million plus e se ba mi o
3: baba mi e ka ro sa baba mi emi ni omo yin bo ya se se o ko mi ni la sun odun ayo lati ni ko baba mi agba ma pi sebo inu mi do asi de hot ni testimony mi yi sa dupe lowo olorun dupe lowo olorun pe ni baba mi lana ta se 77 I joined throughout online mo sponsor eyan wa gba teni ka san 77,000 laarun mo so gba te tun pe 7,000 lo san mo ni baba mi e ti pe owo e pe owo mo sa duro later ni a so pe 70,000 mo wa san 70,000 baba mi this morning I am still on bed baba mi lara mo si wa lori bed gba te yan ko pe gbe ti send account number mi fo forward 1 million si mi unexpected blessing ese sa I'm grateful to God. I'm grateful to you. Thank you for the teaching. Like, I am nobody. I am so happy. This is only how I can express my joy. I don't know. Like, am I dreaming? 1 million. Thank you so much. Thank you so much, Jesus. Thank you, Baba. I'm grateful.

0: wadide
1: amen
0: egbadura koko
1: prayer number 1
0: agbara olorun
1: power of god
0: gbe mi jade
1: bring me out
0: ni biti o fi mi si
1: from where they have hidden
0: mo fe lo oke
1: I want to go to the door
0: oh ni do soju
1: kan
0: agbara olorun
1: power of god
0: ni biti o fi mi pa mo si egbe mi jade oyo yo yo yo oko jesu oko agbara olorun o ni biti o fi mi pa mo si egbe mi jade
2: egbe mi jade
0: egbe mi jade Bemijade, yes, Oluwa wa, yes, wipe, elosi le toto sumanyi, el yo ma kata kata so, ati yare, eso fun wa kwe, Oluwa ni fise, elo tuwa, etukro, olosi bigiga, mogwe, yiti won so si yara inu, yiti won so ise yi, yiti won so ebun yi,
1: yiti
0: so awon ma e, won so akobi re, ide ti o je ko dide o jabai wa ma kuru wa ma ga wa mi ara e iwo ide ti o je dide ja ariwo re le se oyo yo o ko jesu ide ti o je dide ma ja ja ma ya ga ja ta se te ege de basata ide ti o je nlo ma ja

0: Oya ko ni gbagbodi fun.
1: Amen.
0: Owo yen o ni gbagbodi.
1: Amen.
0: Agba na o ni wo owo yen.
1: Amen.
0: O si o ni wo owo yen.
1: Amen.
0: Adanu o ni wo owo yen.
1: Amen.
0: Owo yen o ni pasan.
1: Amen.
0: Owo yen o ni pofo.
1: Amen.
0: Ko ni padanu.
1: Amen.
0: Eran ko meta ti o da ki o de ko panu bo o ni pa.
1: Amen.
0: In the name of Jesus.
1: Amen.
0: Era cometa non beneno igbo. Era cometa non beneno igbo. Ekene asan ekeji ofo eketa danu eleda mi sanu mi majempa ninu won o ni pa kankan nu won.
1: Amen.
0: O ni pasan.
1: Amen.
0: Lori omo re lori ise re o ni pasan.
1: Amen.
0: Oh, ne pofo.
1: Amen.
0: Oh, ne pofo.
1: Amen.
0: Oh, ne padanu.
1: Amen.
0: In the name of Jesus.
1: Amen.
0: Aye ma dide.
1: Amen.
0: Oda wa jenya.
1: Amen.
0: Wa fi owo igba ore.
1: Amen.
0: Wo fi gba ore re o.
1: Amen.
0: Wo fi gba ore re o.
1: Amen.
0: Allah nu ma sa ni.
1: Amen.
0: Owo yen wa fi ki hallelujah.
1: Amen.
0: Wo fi ki hallelujah.
1: Amen.
0: In the name of Jesus.
1: Amen.
0: Wa de se bi oba.
1: Amen.
0: To ba wa social media. For what you see, I never met her. Mugba Dua, Luru Kodis, Wasia testimony.
1: Amen.
0: In the name of Jesus.
1: Amen.
0: And I say, Bioba.
1: Amen.
0: Jesu, Uluawa.
1: Amen.
0: Mukibu Benyamolon. Ah, I want a drua by. Oman Benya de Bin Lani. Oman Jackie fell long. Fool go at your la. Oman Jacob Semanara. Mugba Dua. If you are long, lati so di nla lati gbe debi to ga lati gbe debi ogo re loruko Jesu ife yen ma se mo la.
1: Amen.
0: Wa ri ola lo.
1: Amen.
0: Wa jeya.
1: Amen.
0: Wa de dide.
1: Amen.
0: In the name of Jesus.
1: Amen.
0: So pe ma se bi oba.
1: Ma se bi oba.
0: So pe ma se bi oba.
1: Ma se bi oba.
0: So pe mo ma se bi oba.
1: Ma se bi oba.
0: In the name of Jesus.
1: Amen.
0: Ife Olorun ni pe ko ma se bi oba. Ife Olorun ni ko wa ni alaafia. Ife Olorun ni ki ogun re ko jade. Ani ife Olorun ni ko je won mo. But ti nkan kan ba fail na ye niyan o ti fe mo ye ife Olorun sile. Iru akoko be niyan ninu lati claim e. Mo so fun atele ani ti ngba adua yin lo. Bi pe ile ti a nte yi ori ile ti a wa yi pe awon ile na awon ibi kan wa ta ma ko mo awon eniyan mo so fun yi pe irawon meta merin marun mefa mejila lo wa nu odun awon irawon won yi awon kan be to wora awon kan wora awon kan baramu awon kan baramu ti irawon yi ba se mistake to lo fe ti o bamu ni igbeyawo iru gbeyawo be won manage e titi ojo aleni abi iru gbeyawo be won ki saba duro pe tori pe iwa won ni bara won mu iru won ni se okan ife okan won ma yato won ma ni on gbogbo ni yato sira mo le yanan na mererin amoko si aye loni mo gbadura mo luwa tin bete mi e wa ni waju oluwa ti mi duro ile re gangan wa debe.
1: Amen.
0: Awon arawo yi meta meta meta lo wora o wa je merin be ni so to ba ti ri ti e ninu me ninu meji la yen to ba ti ri meta to ba ti e mu gbo mi sa iru arawo be o mo manage aye ni o ba ni lore e ni baramu o ba ni lalabagbe iwa yi o le jora e kan ni pe wa kan ma ja ni te ba pari e emi o to sene because star wo baramu mo gbadura ile ti star e ba star e mu loruko Jesu o ma debe.
1: Amen.
0: O ma debe.
1: Amen.
0: O ma debe.
1: Amen.
0: In the name of Jesus.
1: Amen.
0: Lagbara Olorun ni so oru gbara mi fun mi ni oni eyan ki mi si ru e gbeye pe yen dani ani oro ati gbo Olorun a fe ba o so a de fe ba ile yen so to ba ti ye iwo wa wa ba ile soro yen gbo mi sa ọpọlọ

to ba nwo ona bayo soro ara ma je ko han soju e pe o nla isoro koja ma gbe soju ma fi han va weyan en do fe so story e fun o na ni story nle itan ti eyen wa ri wi pe ko le touch e o kan ma ma mire ni eh ko se ndi o se fun iwo sa ma dupe bi igba po lon ti gba adura e abo mo ni Aben to lon baran si yon ni kan, ko sen, wobo fi mo are mi, ko sen to ma mi fwen. Iwo lo ma bi yon jula ti bera, paro nou ti, bero nou ko lokan, bero nou sekbe, o le disi nou bagi, los loso do. Jekiro nou ku nou a ye, sya ma re ni ma kore ma dupe, fogu o lon yon ba mi ran. Paso be oke, okay. Imba ta anri ti yon ni mero James Adishina, ton ba de tu ti ide nan, e to ma tesi wajou.

0: product to lo ti bi 50 won seda orisirisi product to je pe ti eyan ba se order product won to ba n ra be na ni yo mo ni owo si en ti awon loyibo n pe ni order to hand te ba se order be na ni owo yo si mo wole si apo eyan to ba order lo wo mo wole si gbogbo imo gbogbo nkan to ye ke mo nipa business ye la la nfani lati ko ni seminar ti o waye ni ola ta ba si soro nipa ona ola ona owo o ye ka mo wi pe awon business kan wa ton ma npe ni short time business business ite se ni sense ti o mo wo wole ati business ite se fun ojo waju lati dolowo lati dolola lojo waju iru awon business meji ti o wa niyan o e to ba fe dolola to fe dolowo business mejeji eleku papo e ni awon business kan to je pe o ni ojo ola to ga ojo ola to po to je pe te ba ti se e mo rugo 1 year 2 years 3 years awon business kan ni e awon business kan to fa o je pe sharp sharp business kan ma npe won awon business kia kia deshi fun apere a ri pe en ton ta oja ton ta nkan ton teja ninu oja ojo ti iye eleja o ba ti lo pate eja jo le eleja o ni owo eleja ni owo tori pe iye eleja o lo pa ko lo pate eja ti o nta lojo ye owo ni wole sugbon awon business kan wa wa to je pe ti eleja ba se o lo teja ko teja business ye yo mo mo wole ati pe ko ma se wa teja mo business to ba ti fowo si ye ohun ni yo mo fun ye eleja lowo ti eleja ni o fi kuro laye so awon nkan ton pe long term investment opportunity ni ye a lanfani ati ko na lola ba se se business to lojo ola ta du lowo ti a dolola ta wa na ti itan wa ma da bi awon ti mo ri ni orilede Benin republic ye a ko nipa business ye dada ko wa ki tun se iye nikan o mo tun ti gba research lori awon business kan to je pe o nja owo business to nja owo lowo lowo bayi ninu forex trading business kan wa to nja owo ninu forex trading eyin ko le mo trade o M of copy trade in
1: Lagos. Lesson on the go at www.jordan.
0: S copy trade. Business in Jawolo by
1: 105 FM.
0: Affiliate marketing. Beshi Dulu, Beshi Dolola, Nino affiliate marketing. Eko, Nepare, Lola Yi. Ni Saturday to lo yi. Mi o lanfani lati se seminar tori pe mi o si ni Nigeria nkan ti mo ti fe ko wa ni Saturday to lo yi ohun ni AI video making lati mo seda video awon film lorisirisi awon ba se mo create ipolowo ta mo gbowo ta mo ri owo to nlo si bi 500,000 naira ju be lo losu ninu pe ka seda video pelu AI ba se so video dowo a lanfani na lati ko lola business to nlo si bi meta merin ni e lanfani ati ko idite fi ko gbogbo business lola ni pe Sunday ose yi ohun ni birthday mi ti eledua to tun fi ojo kan le ojo mi Sunday ose yi ni tori na ni a se wu mi ki n ko yi daada mo fe ko yi ni awon nkan to je pe te ba ti ko lola yi la se ni dua e ma ro na abayo kuro ninu ise e ro na abayo lo sinu ola lo sinu owo awon nkan pupo ni mo ko wa sori eto leni awon nkan pupo na ni a si ko ni ola te ba n gbo mi lowo lowo bayi te kan be sari ko number ti fi forukọ le te send yes pe mo fe darapọ mo idanilekọ te fe se lola number ilekọ sari send yes

0: SEC pe mo fe darapo lati ko gbogbo awon nkan ti mo so fun ni 08064095.
1: Everybody, this is the sweet and it's about to get all funky today. Great music and
0: fantastic. 5 9 8 0 8 0 6 4 0 9 5 5 9 8. Number you let send the SEC boya lori WhatsApp ni abi SMS. Te ba ti send the SEC egba addressi be se de seminar ni ola yi ago mewa ni seminar yo bere o ni egbe da ku wonjo fun awa ti aba nbo ta ba si nbo e je ka ni lokan pe a sanwo iwole iyen owo registration ṣugbọn training te ko ofe le ko eyi te ba tun wa ni ola ti ba tun get gbogbo nkan ti ba ko yin lola e tun fa ni lati wa laarin ose lanfani ati wa laarin ose lati wa beere beere lati wa beere awon nkan ti o yeye lati tun wa ko si ni sanwo ni sanwo free ni mentorship te ba
1: fantastic teams in making you the best entrepreneur you can possibly be
0: she training ti mo fe se ni ola ola Saturday yi te ba ti se si send ye yi ape mo fe wa ni o 08064095598 ninu awon nkan ti mo ma ko yi ni ola yi e mo fe salaye okan ninu won le ni ki n ko wa lori eto ona bayo fun ti toni ka le ri nkan ko sile ka de le ri nkan ta se ta wa no fi di olowo MC Rao
2: to ese eja doke lo anbo

0: too.
1: Hello, Lagos. Welcome to the Jordan Knight Show. And today we'll be discussing
2: the voices you need at work all day, every day till payday.
3: Dauda Lawa, ele to jagomina ipinle Sanfara. O ti salaye o be na lo si ti tenumoro un bi pe owo toto 300 million iyan owo ele ti won ma so fun awon ajinigbe lati le tu awon omo awon eyan ti won jigbe lati odun 2019 ele ti won ni won san oni o ti soro le lori o wi pe ohun o ba awon odaran ajinigbe awon o ba won dunadura o gẹgẹ bi o se salaye ni inu wero yi Daily Post yen fun ti owuro toni oni te eyan ba nba odaran dunadura lori pe bi won fi awon ti won jigbe le a fun yin lowo elo le gba oni bi igba ti eyan ba nro won ni agbara si ni o gomina ohun na lo so wi pe ipinu eleyi ti awon ni ori bi awon se ma ni awon so owo fun awon agbesumomi oni eleyi o ti di olufimo o eleyi to je pe ko ni sele ni ipinle Sanfara ṣugbọn wa ṣalaye wi pe ohun o ni san owo toto 300 million naira ele ti won ni awon agbesumomi ajinigbe ele ti won beere lati tu aburo re ele to ti wa lahamo won latodun 2019 olohun o ni san le o itori wi pe ke o ma san owo lati tu eyan le bi igba ti won ro awon agbesumomi ajinigbe ohun ti won ro won ni agbara ni gomina ipinle Sanfara Dauda Lawa lo soro eleyi laaro yi inu wero yin Daily Post na leti ba iroyin ohun lekun rere won ni ile ejo giga ile to fikale si agbegbe Maitama ni ilu Abuja to nse olulu ile wa lorilede Nigeria o won ni won ti ni ki won fi enikan to ti fi gbagan ja alaga fun awon ile ise kan ile ti won pe ni code of conduct tribunal yen Danlade Uma ni won so wi pe adajo ti won ni o fikale ti o pase to si gbe idajo na kale wi pe ki won lo fi pamo o si ogba tunse ele ti oruko re nje kuje npe ko lo fi sibe o ni ilu Abuja pe ko wa nbe gege bi adajo agba iyen Peter Kenkemeke ona lo gbe idajo na kale ni ile ejo giga to fi kale si ilu Abuja ni agbegbe Maitama nibe gangan na lo ti se idajo won o gege bi won se salaye pe Umaye gana ni awon ajo ti won gbegun ti isowo ilu gumogun ati ajebonu ele

ti won gbe owo pamọ ti won gowo mi o iyan awon ajo EFCC awon ti won fowo ofin won awon ti won ba se iruwa be na ni won gbe arakunrin na iyan Danlade Umar won gbe lo si ile ejo giga ni ilu Abuja ki adajo Peter Kenke meke ko to gbe idajo na kale pe e wo e ri lo fi pamọ ko ma wa nbe fun gba die ko to di pe a tu ronu si bi iru idajo ta ba da lori oro re o wa ninu iwe iroyin Daily Post iyen fun ti aro yi o lori oro awon EFCC na o na ni iroyin le na ti tele yin o won ni awon ajo ti won gbogun ti wa je banu isowo ilukumo kumo iyen Economic and Financial Crime Commission EFCC lana ojobo Thursday o na ni won ni won ti gbe enikan to je olori fun awon miyeti ala ele ti won ni oruko re je belo bodejo ohun gangan na ni won ni won ti gbe siwaju adajo kan ele ti oruko re je Inyang Ekwo ni ile ejo giga na nilu Abuja o na ni won ti ni won ti gbe o na lo si ile ejo o lati le soro lori owo kan ele ti won ni ojiko ojipamo o owo ohun lo to $2.33 million iyan wo le okere ele ti won ni esun yin gan na ni won fi kan bad bodejo ki se badejo bodejo o ni won pe oruko re o gege bi belo bodejo ni won pe oruko re o na ni won gbe lo si ile ejo ti won si ni won ni ki won fi si ahamo awon ajo ele ti amo si DSS iyan Department of State Services ipo ko wa nbe o ko to di wi pe won ni to awon ajo EFCC awon ni won gbe lo si ile ejo iyan lana ti sojobo wi pe gadajo ki won wo oro ati esun ele ti awon ka si lorun esun meji la ototo o na ni won ka si lorun lori oro wi pe akowo pamọ owo to $2.33 million iyan wo le okere esun na ni won fi kan laaro yi e gba change iroyin ohun nu we iroyin Daily Post lekun rere ijoba orilede Nigeria ti soro lori owo osu awon omo ogun orilede Nigeria o gege bi won se salaye wi pe iye gbedeke eleyi ti awon omo ogun orilede Nigeria o ma gbare yen omo ogun to kereju yen soja to kereju tele tele won ni iye ti won gba yen omo ogun to je pe rank ti e ohun lo kere patapata pe o ti e gbowo rara owo to kereju minimum wages na ma pe won ni 49,000 naira won gba tele o won ni sugbon bayi ijoba apapo won ti tun owo ohun so won ti sun so o won si ti sin siwaju pe won ma gba 100,000 yen 100,000 naira bayi ni osoosu won ni idagbasoke yi na lo waye o latari bi ijoba apapo se wo wi pe ki awon oro awon omo ogun lagbara gege bi oro ti eni to je minister fun eto abo iyen Christopher Musa gege bi ohun ti won so ninu oro ti won fi se iforowero lori amumaworan lori bi owo osu awon omo ogun orile ipe gbo lo se ri to fi wa kere baun nibe na ni won ti wa ni won ti ro ijoba ipe ki won se kini o ki won gbe owo ohun ko ni pe li die so sugbon bayi gege bi we iroyin Daily Post se gbe jade o won ni owo osu awon omo ogun orilede Nigeria e ta mo si minimum wage iye owo to le gba to kere to o won ni 100,000 ni won gba bayi o tele tele ni won gba 49,000 sugbon bayi 100,000 na ni won mo gba lowo to kereju gege bi iwe iroyin Daily Post bo se salaye o wa nu iwe iroyin laaro yi e lo gba change e ba nbe lekun rere minisita fọlùlù lẹ wa ni ìlú Abuja iyen Yenson Wike o baale Abuja nu won ni o soro laaro yi o nibe na lo ti ti salaye to fa ko mo pon oro na yo wi pe e wo seri are Bola Ahmed Tinubu baba igba to ma dori oye o fi afojusun be na lo si sumo bebe wi pe aseyori wi pe isejoba yi a ri daju wi pe gbogbo ona la bi aseyori o ori be lo si je pe yo aseyori gege bi o se salaye si waju si o iyen Yenson Wike o ni erongba are lori isejoba re papa lati tun awon nkan kan se ki gbogbo e le dun ko le dan daada papa julo o wa fowo soya pe ilu Abuja ta wa gan e ri wi pe iyato ti wa tori pe are osun na se sun si waju o ni are Bola
Tinubu oni baba ti sun o suraki won gbera si waju gidi gan ni o won de chege ni won gbera tan bi pe are Bola Ahmed Tinubu won lepa won si ri daju pe awon ba oni won si tun ba ju be lo o gege bi wike bo se nsoro laaro yi pe ise ti are nse lori idagbasoke awon oro aje ati awon ona mi ele ti opolopo ti o fi je anfani orilede Nigeria paapa julo ilu Abuja oni shansa o beri fun are o ninu we iroyin laaro yi e de aworan wike nbe nibi to ti mo wa soke pe are Bola Ahmed Tinubu ogonyo o wa nu we iroyin laaro yi emi ko o iyan so wike lo soro lekunrere e ba ninu we iroyin Daily Post laaro yi

0: Awesome talk.
1: Ojo chiri ni gbogbo bi te ti lanfani lati ma gbo mi ni akoko yi. Ibi ti le 581-0806-514-3581 tabi 0912-238-8541 0912-238-8541. Adura ti ọpọ eniyan ma ngba ni wipe ki Olorun ko ile ayo fun ohun ṣugbọn bi eniyan ko ba ni ile ko si ibi ti o fe ko ile si o. Shefa Homes and Properties ti won wa ni 5 Charity Road opposite UPA Bank Oko Oba Agege Leko ni won mu irorun wonu ile kiko ati ile rira nile yi ile ise ti n ba ni kole ba ni rale ti won si n ba ni ta ile. Oro to ba dani loju ki ikose lenu eni bi won ba ti so to fun yin e ma tu wa iro lebo miran mo o. Awon ibi ti a ni ile si lọwọlọwọ ni moyi Lodge Avenue Home ton wa ni Morojoda ni epe landmark e ni Yaba Tech Epe Campus Lagos State University of Education Michael Tedola College of Education Epe Resort and Spa ile yi ki se ile nu gbo ki se nu omi koda ki se nu ira rara be ko jina city ti maro se rara. Bakona ni a ni ile si Alafia Parks and Garden ni papa land 24 awon landmark e ni Government Science and Technical College Ilaro Polytechnic Lafarge Cement awon bi ti a tun ni ile si ni wonyi anile nilu Ibadan Abeokuta Mowe Ibafo Ibejuleki Aja ati bebe lo awon ile ti e ba ra ni ile ise Shefa Homes and Properties won ni ifokanbale ko si wahala omo nile tabi ajagunbale e o fi oju yin ri ile ti e fe ra ke to sanwo logan ti e ba ti wa sanwo ni e o ma ba ise lo ta o si fun ni allocation lori ile yin o babambari to wa ni ile ise Shefa Homes and Properties ni wipe adehun wa lori san die die laarin odun kan ti e o si ma ba ise ile kiko yin lo gbogbo Saturday keji ati kerin loṣooṣu ni a ma n ko awon onibara wa lo sori ile won.

0: ni ti tẹsiwaju lori ikolu ti orile ede mejeji se si ara won baba won o do awon ologun Iran to je adorun Iran ni so pe eyan merinla ni America ti pa enu ikolu ojo meji na ile ise iroyin abele Iran ni so pe awon
1: awesome
0: talk every day Jordan ati Iraq ni ojo bo gege bi awon ile ise iroyin abele na gege bi won se salaye ile ise to ri si oro ile okere ni Iran bu enu atelu ikolu tuntun ile ti America se si Iran yi bi won se juwe re gege bi iwa ọdaran nla eleti won si se ijuwe isejọba Trump bi eyi to kun fun iwa ebi you know wa ninu wero yin punch laaro yo won ni America ati Iran won tun ju ado loro si ara won eyan merinla lo si jade laye ninu ikolu na o gege bi iwero yin ile na bo se jade laaro yi won ni bi won ba ti ran lo si bi ise ma se duro de enikeni lati yibon mo agbesumo mi tabi agbebon eleti o bari o ta lo soro yi won ni enikeni to ba ko lati gba bandit tabi agbesumo mi won ni ti o ni ohun duro de ase kankan ipe iru eni be yo ri ibinu ibinu ase omo ogun orilede Nigeria o won ni minister ile to ni si oro abo lorile de Nigeria ogagun feyinti ogagun Christopher Musa olosoro yi fawon ologun yon ni ipinle Sokoto iyen ni ose ta wa yo ogagun Musa soro na lasiko ti won pin awon oko akotami fawon eka alabo ipinle na lati ran eto abo lowo nibe gangan na lo ti wa salaye fun won pe mo fe tun so fun gbogbo omo ologun pata bi won ba ti le ran yin jade sibi kan lati sise e ma se duro de ase lati odo enikeni mo lati yibon mo bandit tabi agbesumo mi be ni minister na salaye be lo fi afikun pe ojuse awon ologun ni lati koju awon agbesumo mi bi won ba ti ri won ke ba ti ri won e ma duro de pe se ke pa won abi ke ma pa won won ni ke yibon pa won ni o ko si wi pe e duro de ase kankan ele ti e fe gba lenu enikeni o wa ninu iwe iroyin punch laaro yo bakan na iroyin gbe ile na jade won ni lojo aje ose yini
2: so get better information won't give you no move an inch oh but if you don't say you won't move move your radio too.
3: Hello Lagos, welcome to the Jordan Knight Show.
0: Ile-ise ọlọpa ipinle Ogun ti fi oju awon afurasi meta ele ti won se ku pa osise feyinti ile ejo Sobu Oba Funso ati Shakurudin Ayola ni awon afurasi meta na ele ti owo ọlọpa te lori iku orogbe Oyesiku Kiitan Oyesiku ati eso alaabo re pelu mi Adetayo ni awon amokunseka na pa nipa kupa laipe ni ilu ko ko bape ele to wa lona lojuna maro
3: today we'll be discussing
0: the abeokuta si sagamu nibe gangan na ni won ni isele onidajo ile
4: you need at work all day every day till payday
0: agbenuso olopa es abiodun to ko awon meteta lo siwaju ile ejo so pe esun ti awon fi kan awon afurasi yi lo tako abala efa o le lodun ninu iwe ofin odaran ti ipinle Ogun ti odun 2017 abiodun ro ile ejo lati fi awon afurasi na si ogba ewon fun ogota ojo titi digba ti ajo DPP ni ile ise eto idajo ti ipinle Ogun yo fi gbe amoran dide labe ofin you know wa ninu we iroyin laaro yi te ba nawo gan e ba iroyin ohun lekun rere ninu we iroyin punch na lo wa laaro yi

akoko fi be si e ja ma won koko die ka fi gba legbe o gege bi iwe iroyin bo se gbe jade won ni owo awon ogun orilede Nigeria o te enikan eleti o gbianju lati gbe egbogi olo lo si oke oko gege bi won se salaye won ni ipinle Borno na ni owo ti te eni na koda iwe iroyin tun gbe pe

0: Hallelujah. Adura ti mo fe gba fun yi gbogbo bi ti oro mi ba ti ba o je ki ami re ju ti gbogbo eniyan lo ni oruko Jesu ise ti won pari pelu oruko re oruko iya re sinu agada godu aye ti won ju sinu omi ti won so pe o gbodo rin pade anu ati iranlowo laye ni oruko Jesu ise na tonu ah ina Elija ojo mi ojo ebo ojo okuta mo pe ina Elija mo pe ina Elija mo pe ina Elija gbogbo ise ti won pari ni oruko re oruko iya re ti won ji monu agada godo ti won ju sinu odo ti won ni o le bo laye won ni bo se ma ma ba yi niyan pe ko ni sona abayo fun o loruko Jesu ogun na ko jona mo jemu to so pe te patepa lo fi mo lu aye mo jemu to so pe agbara
1: this is John
0: kaka lo fi mo lu aye mo jemu to so pe wa fori lugi wa fori lope sibe sibe ko ni si aseyori fun o ni oruko Jesu mo jemu yen ko jona dan eni to wa ni di oro re to n ba aye re jagun eni to wa ninu di oro re to n fogun ifaseyin ja o eni to wa ninu di oro re to je pe oni olugbere bomo ni lowo to n ba aye re rin ajo ni oruko Jesu ofa ku ba ile ku lanu ile ku gbe mi gbogbo ta se ni bani daru ota ta ni gbani to n ba aye re rin ajo te le mo foju rira to le mo ba soro ni oruko Jesu ida oluwa ko kolu won lati oni lo iranse okoko tan yan ti o ti o laanu to lo won bo kanle o di gba ti ni ajo re ba dojuru patapata ko n to deyin ni oruko Jesu oluwa ta lo faku o n gbo mi loni aye re wonu ona abayo o gbo mi loni loruko Jesu aye re ri ona abayo o gbo mi loni ni oruko Jesu a

0: rẹ lojutu o gbo mi loni loruko jesu ni bi aye di omo oluwa tu o sile o gbo mi loni ni oruko jesu gbogbo ofa ati irinse okunkun tan fi di omo le ni oruko jesu ina jadan eru wo lori e ko jabo ko do mi nira jesu oluwa wa amen ipade adua godo convenant o ma bere ni ojo Wednesday on the 15 iwo na gbiyanju ko wa ninu adua yen jajo gbadura papo o ma ri owo agbara olorun ninu aye re ago mesan aro atago mesan ale o ri owo olorun ni ojo Sunday darapo mo wa ni sese anointing fire jajo gbadura papo gbogbo ide to de o ninu olorun yo ja ohun ta fe fi gbadura loni na ni wi pe gbogbo ohun ija okunkun ti won ti pari sinu nje oju onu ton ti gbe si ola ni yo du patapata gbogbo ija okunkun ti won ti pari sinu nje oju ala yo di oku patapata mo so ninu ose mo ni se ri awon eyan kan alabela han ni won won di akikanju loju aye won le ja won le soro sugbon tan ba ti denu emi ole ni won won lagbara kankan o rorun fun ota lati ri won mu o rorun fun okunkun lati bori won o rorun fun aye lati darin ajo won ru idi niyan gbo olufe to ba ni agbara nipa ti ara lati ja o gbodo ni agbara ninu emi lati doju ija ko kunkun sori awon eyan kan wa won ni be leri awon eyan kan wa won ni soro awon eyan kan wa o le mo pe won je nkankan won tutu bi omi amu sugbon adani loro ni won ika ni won wa ma wo won pe eyan olon ni won sugbon won ma ona ti won gba baye eyan je ninu okunkun oluwa ran mi si eyin kan ti e ti ni olari e ti ni oro ri orun ti ran yin lowo ni awon akoko kan millions ki se soro yin sugbon bayi o dabi igba tan ba fi eyan si oju kan o dabi igba tan ba de eyan mole o dabi igba ti rin ajo eyan ba tesi waju o dabi igba ta anu o ba fun fun eyan mo o dabi igba ta aye eyan ba rakoro o dabi igba ti igbiyanju eyan yo mo I se nkan mi lo fa won ti fun o ni ofa kan loju ala o ti jen ti o yo je won ti gbe eru kan si ola eru ti an gbe si ola yen lo ni olara eru yen lo darin ajo eru enikan ni mi o sa isan na ori o fun mi edodun mi gbogbo irin ajo olodede won expect nkan to ye ko te olowo ko te olowo iwo atawon kan jo ndun kan dipo ti o fi bo si olowo owo elomi lo nbo si wo awon leta ayo to ye ko ti gba wo awon bi to ye ko ti gbo ye awon agbara kan ati emi kan ti lati pe sinu aye re nipa se ni ojo run o ndi yes lowo o nfun oni atako o nfun oni gbedeke o ndina ma se yori ati iyanu gbogbo e lo ma fadu abaje gbogbo e lo fadu arun dan omo olohun ni o eyan fe ni o ada o teru teru ada o tase tase ko gbodo si agbara kankan ko gbodo si majemu kankan ko gbodo si owo kankan tabi ise okunkun kankan ti o di olowo Isaiah 54:17 o ni o lo nda alagbede to nfin eyin jagbon ti beeli so yes Isaiah 54:17 yes
1: ko si ohun ija ti a se si
0: o beeli wi pe ko so ija kan ta se si
1: o se o nikan kan
0: oh gbogbo eyin ti o nje ojo orun ti rin mole gbogbo eyin to nje ojo orun ti pa na ogo yin gbogbo eyin to nje ojo orun ti so di akurete o ni ko so ija kan ti o se kini o ti o pa o lara gbogbo ohun ija okunkun nipa se o nje ojo orun olorun yo dana sun yo si so di alailagbara o dominera mo fe ko ma gbadura pe oruko jesu lekan to wa gbadura yen gan ni o wa ni ina wonu mi alejo ofa onje ojo orun o ya jade ah ko daya re balẹ o la san gbogbo iwo alejo ofa onje ojo orun lara mi o ya jade o ya jade o ya jade o ya jade o ya jade o ya jade iwo alejo ofa onje ojo orun ninu agbo ara mi mo le o jade mo le o jade mo le o jade mo le o jade mo le o jade mo le o jade mo le o jade mo le o jade mo le o jade mo le o jade wa pe oruko jesu lekan ofa to ti pa se nju ojo orun wonu simi lara o ya jade jade jade jade jade jade jade o gbadura ofa to ti pa se nju ojo ala wonu simi lara o ya jade jade jade ofa ijakule ofa mo bo ofa mo ku oluju kan ofa mo tesi waju ofa mo sasi yori ofa mo rokegun ofa mo rogolo ofa mo dolomo laye ofa mo rokofe ofa mo riyawo fe ofa mo sirere ofa mo riwe egbelugba ofa mo sasi yori gbogbo eyin ofa to ti pa se nju ojo orun wonu ago ara mi loruko jesu e ma jade e ma jade e ma jade e ma jade e ma jade omi ran ti gbe sinu mi nipa se nju ojo ala ah e pariwo ina le jade iná le jáde aro emi aditi emi afoju emi ti won gbe si mi lara nipasẹ onje ojo on loruko jesu iná le jáde iná le jáde iná le jáde iná le jáde emi to run ninu mi jáde emi onje ojo ala to je ki mo run jáde emi onje ojo orun to je ki ma run jáde emi onje ojo ala to je kaye mo korira mi jáde iwo emi onje ojo ala to je ki mo ni ijakule ati amubo loruko jesu oya jáde jáde jáde jáde jáde jáde jáde jáde jáde iwo fa onje ojo orun to so mi bi ole alailagbara alailaseyori loruko jesu oya jáde jáde jáde jáde jáde jáde jáde jáde jáde jáde jáde jáde jáde jáde jáde gbogbo eyin mo je mu okoko gbogbo eyin ise ota gbogbo eyin ofa isan gbogbo eyin life threatening sickness to ti ti pa se onje ojo orun wonu aye mi cancer ni hypertension ni ito sugar ni liver problem ni hepatitis ni eyin ofa inu fun eyin ofa igbaya logo oru eyin arthritis ni to se pa se onje ojo orun wole oya jade ina le jade ina ti jade ina ti jade ina ti jade jesu oluwa wa ako wi pe oran oro re o si mu wa larada ako wi pe ami won yi ni o mo ba awon to gbagbo lo ni oruko mi won mo le emi esu jade won gbowo won le olokun ara won yo si da ako pe si ka le david la gbe ka eji ka mi emi o se enikeni oni ti emi o si ti enikeni oni si gbogbo fa onje ojo orun to ti wonu agbo ara re ni oruko jesu ina ti jade pauli kare basaida mo gbe bi woli oluwa gbogbo fa onje ojo orun to nda mu aye re to yo iseda re lenu to yo ayanmo re lenu ni oruko jesu ina ti jade atu osile jesu oluwa wa emi olorun so fun mi wipe ka se itore anu loni lori adua ta gba yi ti itusile awon kan egbe ni fun woli to ngba ti oluwa wi emi oluwa so fun mi pe ka se itore anu loni to ba gbo mi bayi fun itusile awon kan gbogbo tolorun ba fun olori ofe 5000 ni 1000 ni 2000 ni 3000 ni mo send bi bi aba tin se itore anu yen oluwa lo n fe ra o pada nbi aye fi o pamo si bu aka number to fi si 3801191921 sa mi so po se wa ri pe ide kan dalara re 3801191921 tun bo le kan si 3801191921 eco bank saka michael alabi ma send bi ore yen mo so loruko jesu igbekun okukun ta fi onje oju orun ta o si oluwa ra o pada jesu oluwa wa ami godo convenant be lojo wednesday agbo mesan aro agbo mesan le lori facebook prophet adefisoye babaladua youtube ati tiktok prophet michael adefisoye join me lojo sunday bo se de church locate abule igbata mi faga gbe okada olaniye last bus stop adetolaro church baba adefisoye to wa ni waju onuro mo miss adua sunday mo miss pade godo convenant awe 21 days ogun ti se fun ni oruko jesu egbo eleyi number ni mo fe ko pe mi si ko si lori ope o account number ti mo pe yen ni ko fi owo yen si number na ni 08085 60 97 02 tun bo lekan si 08085 60 97 02 gbo ohun oluwa lati oni lo o tun gbe ninu igbokun won eyin te wa lori whatsapp lo ma send prayer request e to ri number make sure ko save fun e o lati oni lo o tun wa ninu iwuwu mo ni oruko jesu lati oni lo gbogbo kurukuru okoko to bu omole juju aye to bu omole ije aye to bu omole ogun aye to bu omole oluwa ko kaku awon emi kan to mi aye re bi kiku pa olojiji ina ju awon emi yen ohun to ngbo to so pe ibi nbo ninu aye re oluwa ko silent e o gbo mi loni loruko jesu atu osile ninu igbo atu osile ninu ide atu osile loku eru atu osile ninu iji atu osile ninu wahala atu osile ninu idamu ominira wonu aye re o jesu oluwa wa amen
2: oruko jesu mama to biye
3: Olorun majemu 2026 God of Covenant 2026 ipade adura ti awe olododo olojo mokanlelogun lori aye lujara 21 days online fasting and prayer Olorun ti ki da majemu fe ki won na wa akoko lati rapo mo ipade adura yi buluwa ba ti soro dada ni yo se Olorun ki se niyan ti o fi ye majemu re bere lati Wednesday July 15 ti we soye baba adura lori YouTube ati TikTok darapo mo won pelu Prophet Michael Adefisoye ododun Oluwa n fi ipade adura yi silekun ire iwo lokan bayi to Oluwa fe da lola nitori na fo mọ́kànlélógún yìí máa darapọ̀ mọ́ ìpàdé àdúrà ní òwúrọ̀ àti ní àṣálẹ́ fún àlàyé sí i pé bàbá àdúrà prophet michael adéfisóyè 003-462-8479 003-462-8479 májàmú tí olúwa bá ọ dá lọ́dún yìí ni pé ikú ò ní pa ọ́ ó sì ṣe rere.

0: wa dide
1: amen
0: e gbadura kokoko
1: prayer number 1
0: agbara olorun
1: power of god
0: gbe mi jade
1: bring me out
0: ni biti o fi mi si
1: from where they are feeding
0: mo fe lo
1: oke I want to go to the door
0: oh ni do soju kan agbara olorun
1: power of god
0: ni biti o fi mi pa
1: mo
0: si e gbe mi jade oyo yo yo yo oko jesu oko agbara olorun o ni biti o fi mi pa mo si e gbe mi jade
1: gbe mi jade
0: gbe mi jade gbe mi jade gbe mi jade gbe mi jade gbe mi jade gbe mi jade Jesus Oluwa wa Jesus wi pe e lo si le toto sumo
1: yin God that city because
0: e yo mo katakata so ati ya re e so fun won pe Oluwa ni ise e lo tuwa e tu kuro o lo si bi giga gbogbo eyi ti won so si ara inu eyi ti won so ise yi eyi ti won so ebun yi eyi to so awon mo e
1: mo
0: so akobi re ide ti o je ko dide o ja bayi wa ma kuru wa ma ga wa mi ara e iwo ide ti o je dide ja ariwo re le se oyo yo o ko jesu o ko jesu o ko jesu ide ti o je dide ma ja ja ma ya ba ja ba se te ya egede ba sata ide ti o je nlo ma ja

0: eyo kan ni no ni ma pe lale yi e kan ni ma pe ikeji o wa lowo yawo mi o de ti le sun bayi yawo mi ti le sun ko ma le gbe o ti le sun bo e kan yawo mi lo wa ma de pe fun elekeji 081 30 47 63 70 je n pe ni gbe keta wa lo ran se laarin oja nko elekeji daddy kini ka mu wa la ola to ba de ti o ba de wole ti o ba wole lale abi o mi o gbe tori pe ba call lu pa bi mo pray lowo ma bo lola to ba de ri ose lale yi agbadu doctor inu oja la wa lagbadu doctor mi bayi wa rose 081 30 47 63 70 bi ma won touch wari anywhere to ba ti de wo moto agbadu ijayi o sodi ni yanu paja ni wo moto agbadu ijayi wa bole ni ijayi bus stop to ba bole ni ijayi bus stop wa gbe okada nbe pe on lo touch power ororo tabi bishop adebo wale won ma gbe edebe to ba tin bo ati pe awon lagos se won se quarter ati ri ati atakun ati ri wa gonbe so ko ni lati ati destruction ko to ri wa adua re ma gba o I cover you by the blood of Jesus Christ wa de ra anu gba eni ba lohun logun po un sawo unrin oun ni gbogbo e oun ni fa oun gori oke oun ma won eyan oun lase oun gba bi 100 days eni ba lagbara ki se ka won de ki gberaga adeboyeboye man se gwegwe ababiara gwegwe olukoya gwegwe eri won ni kumuyi gwegwe adeboye man se ni e wo bishop oyedepo suit kan na no ma wo every sunday white suit na ni eni ba lagbara ki gberaga won se garagara eni ba logun lo se garagara o ba lohun fe lagbara kan ohun fe yo si e ko fe sa si e ohun ko lo ma to awon omo e elomi lo ma to won mo fo lohun bura mo bura loruko oluwa jesu n gbo ohun ko lo ma ta awon omo e elomi lo ma ta awon omo to bi ise to se sile ohun ko lo ma je afi ti o ba sa si e afi to ba fi ele to ba dodo e loruko jesu bi le se mi kura data abraham bo mi se gbe farao mi eja se gbe jona mi bi server aggressive egbisa ambiya adafa eni ba ti sasi e loju orun loju ala to lohun laje ohun lo so ohun lo ogun ohun se kini kan ohun lagbara kan olilo ohun afalo to sasi wo baba omo e atoko e ati yawo e ile lo ma meje mo fo olorun bura loruko jesu ile agbe mi koni si laye mo a ni jo gbe aye yi mo elomi lo ma ri so mo to bi ise to se elomi lo ma je asemu loruko ti baba loruko tomo atemi mo olorun israeli o fashe si waju layo ola mama ri ti
1: from lagos this is
2: Jordan 105.5
3: station with a voice for entrepreneurs.

0: Hallelujah.
1: Hallelujah.
2: Eja tun da po meto asese lori radio pelu baba wa prophet Dr. MS Fabi yi baba possibility. E wa ko fidile o tabi ke fidile ko apabi na lati bo lo ba pade. O si baladura pe e bo lo ba pade la koko yi.
1: Amen.
2: Baba e sure fun alaaro isa.
0: Jehovah Jesus Christ only my king.
1: Mimo.
0: Gbogbo eni to gbo mi.
1: For those hearing me.
0: Emi yo ni bo.
1: Amen.
0: E ni so emi na.
1: Amen.
0: Okan ya bale.
1: Amen.
0: E ni se lasan.
1: Amen.
0: Aisan yen ni ri mo.
1: Amen.
0: Ishoro yen ni ri mo.
1: Amen.
0: Won ni fa aisan de yi mo le.
1: Amen.
0: O fa iku to wa lara ma jade.
1: Amen.
0: Gbese 13 je bo ti pe e ni ri gbese yen mo.
1: Amen.
0: Awon alaaru to so ra won di ota. Won ma dore yin
1: pada. Amen.
0: Baba ri owo to fi ya je yin, owo yen ma gbe.
1: Amen.
0: Baba ri eniyan to yo yin lenu ma yo ko laye yin.
1: Amen.
0: Ogo ti sin aju ta teyin wa lo.
1: Amen.
0: E ni pada ri ja ku.
1: Amen.
0: Awon ero ti kin se ti won di ruyin, Olorun ma se ru na
1: ka. Amen.
0: Mo bere fun ogo.
1: Ask for glory.
0: Ti ran di ran yin ma ri lara yin. Ti omo do mo yo ma je lo. Ogo yen ko bere se laye yin.
1: Amen.
0: Ile yan wa ni tuka.
1: Amen.
0: Ona yin o ni daru.
1: Amen.
0: Awon emi daru da po. Mo le won jade loni.
1: Amen.
0: E ni ri mo.
1: Amen.
0: Ti jade yin loni erin.
1: Amen.
0: Ni wole yin erin ni.
1: Amen.

0: BFM Instagram Jordan 105 FM Lagos.
1: Mo dupe lọ Ọlọrun fun o Ọlọrun se fun mi ni January ta wa sibi won soro won ni ka ra cement ile yen mo tin kon fun 17 years ni ile bo ile yen kon wa nbe but to the glory of God leyin ba ti mo ra cement yen mo akọ ile yen ton within January till now lalo to ti wa wa leyin mi ti lohun fe ta to wo ni awa lohun fe ka ra ala lowo o la wa lohun fe po ma da duro de wa Ọlọrun dẹ ṣe owo yen ni ọna ti a lero atemi atoko ni atura atura
2: Ronaldo ele ta yin ko tele
1: be
2: odun melo
1: 17 years
2: 17 o wa wa igba wo le wa si bi
1: January
2: enjoy awon to ra cement
1: yes sir
2: so be si wa kuro bi
1: e mo wa so fun Ọlọrun mo ni ko ba mi ko ile yen pari ti wa yen Ọlọrun dẹ pari ti wa
2: bi January enu January 6
1: be ni
2: e tu wa ra ile another
1: to wa leyin ni o lo awa lohun fe ka ra ala lowo la awa lohun ma gbe duro de asugbo ati ra bayi
2: e patewo e kilo e de nwo bayi eyin wa ni December pelu ile uncompleted building ti o le pari for 17 years
1: since 2007
2: nte yan nta yin o wa le se lati 2007 to de se laarin January 6 ki de se ko wa tun se o tun wa ra another ile ti enikan tun se ti eti abeni eti pari ti e na
1: ko tun wa ni te
2: ko le mo yato laarin aladuro ate ti o gba ni o tele the same category ni won wa won ajo pari le won ni bo nigba to re ofe dori ti won won pari ti won won tun ra te lomi ti o le da pari bo se po lori oke yi let double grace work for you
3: na ori ofe se ko meji
2: o to pe ni great mercy ni e tun lo ra mi
3: amen
4: ara yi ti je ti

0: gbogbo ìdè tí o jo lọ tó di ọ sí yàrá nù àwọn ìdè tó di ọ sínú ilẹ̀ sínú omi gbogbo ìdè kó máa já sọ pé wo olúwa ní fi mí ṣe wọ́n ń pè mí lókè ìdè já lára mi wọ́n ń pè ọmọ mi lókè wọ́n ń pè àyànmọ́ mi lókè ìdè ìsàlẹ̀ máa já gbé ẹsẹ̀ ìdè ilé bàbá mi ìdè ilé ìyá máa já ìdè ilé àná máa já máa já máa já oyó oyó oyó. Rabale gada bi ashata, yoko jele ya jele baba maja. maja. Idele baba maja idele ya maja loruko Jesus. To ba ni omi be sodo ati ororo o fe press gbogbo iti e gba ororo ni awon ipade ta se koja ati koja ati last month ororo yen ni kelu a fe sin kankan pelu e iti e ti lori ofe last 3 days of the month ni adua ori oke mama so ni pela tola gbogbo iti wa ni ondo state ati agbegbe e ma gbagbe Sunday, anointed service wa ni church. But mo ma so pupo awon kan to ma sele fun awon eniyan Abuja la wa lale e je gbogbo eyan mo ke nibi ti won ba wa egun adani duro fi aye mi sile egun adani duro fi pe mi sile oyo oyo iwe egun adani duro ile baba mi fi aye mi le fi aye mi le egun adani duro fi ise mi le fi pe mi le fi aye mi le egun adani duro fi pe mi le fi aye mi le fi pe mi le fi ayanmu mi le iwe egun adani duro fi aye mi le lomi oya loruko jesu loruko jesu egun yen gbina gbe owo esoke mo gbadura emi mo dide ko jade la emi mo goke ko jade la o ya lo dide lo dide tomo tomo lo dide tise tise lo dide gbe yawo lo dide lo dide lo dide in the name of so pe mo dide loni omo mi dide loni ise mi dide loni se ami meta I want pase en to ye kin pade ti o fa mi soke ni kia kia oluwa je n pade je so fun pe teru ni look fine o la to ni lo mo change level o ni ma peja mo o di apeja yi is a changes of level e je n pade ti o change aye mi e je n pade ti o so mi de ni oku oyo oyo Baba me mo I want to summit the new okay I want to summit the la e je pade won eh baba daya gada yasha e je pade ara wa e je pade ara wa e je pade ara wa wa pade won adua re gba sori to ba ti le gboran
1: once you are obedient
0: okay o jina
1: the top is not far
0: on ti man di awon eyan lowo ni emi tinu mi ni ma
1: se
0: emi enikan o le ba mi soro eko le ba mi en tinu mi ni ma se emi yen ko gbina lara e ko gbina ko gbina ko gbina ko gbina ko gbina emi agidi oluwa le jade ati iriri atijo
1: and the past experiences
0: but must fail you now
1: I tried this I
0: bible pe mo se ranti kan sai e mo ro ma send to
1: you
0: e senior u jade akoko idide na pe akoko dagbo ninu olodum ko deru e boy idide
1: I make a sacrifice of living
0: o ti bo be ko sele ni
1: pe
0: oluwa ni weekend
1: I love this weekend
0: mo ru e boy idide
1: I make sacrifice of
0: tori ase bere adua ile ni
1: la
0: ni 9 days
1: within 9 days
0: e gbo eri awon
1: eyin
0: afi to ba kasi. Your level must change. Tori level to wa yi. Arifin wa nbe. O gbọdọ ko level yi. O wa ni awon kan. So gbogbo ma fe dide laye. O ma diju fi kankan ki. Olorun ni Abraham. At this point, omo re loku to fi ki. Lo fi ru ebo. Ibi to tin bo tele. O kere. Genesis 26. Isaac si fi ru gbe. Ni ile yen. Won na ti gbo awon eri kan lori eto yi n ta awon eyan se tan fi din la so bo se wule ko kere to pe oluwa mo so seed si ori oke ogo yi ka tun le fi seto lola mo se tori eto otun la okay emi nikan gbe program radio kan leni nikan mo send owo yi oluwa gbe mi na dide wa da dide Psalm 121 o le ma kale ni 121.
1: Psalm 112.
0: O le ma ka. So pelu
1: Psalm 1.
0: Pelu Psalm 1.
1: Psalm
0: meteta yi. 121.
1: Psalm
0: 112.
1: 112.
0: And Psalm 1. Oluwa laarin omo iya.
1: Lord among my sins.
0: Egbe mi dide. Gbogbo ona lo ja si Abuja.
1: Always lead to Abuja.
0: Ni area 1.
1: Area 1.
0: Mo reti eyan 25,000 lale. Afi to ba gbo mi. Lo ni si ni pade yen. Ago mesan le. Ni pade ma bere. Gbogbo eyan mo Bible school.
1: And
0: this is very, very important information about fair join Bible school or mentorship school. The number is 081 123 2 in 5 places.
1: I can use 070-81-16-24090. Again, 070-81-16-24090. God bless you.
0: Testimony, Ebere.
1: As far as we go.
0: No more delay. From glory to glory. So you go.
2: From Lagos, this is
3: Jordan.
4: This is Jordan 105.5.
5: Station with a voice for entrepreneurs.